0: edini da se yekwese na onko frem Awurade akwa mene Reverend William Owusu Jesse brother Amos Menno me ka brother na se Philipa wani je no ba o open up
1: papa ba chwan
0: tu be dana ke no ana
1: ka eno ana
0: em so bon frem brother kwese na onko
1: papa ba chwan o de no de ni de me hu ni se ni se o mo frɛ o sa esa na akwɛ se akwɛ bi si no
0: akwɛ bi se na de
1: akwɛ bi so a se papa de brother ani e ba sa me me de no be free ho anka ya frɛ me Amos pa chwan